Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lama ngutato dan duli ma pulo-pulo ada pada pato u dungu-dungu heung guli loatia to RRI u loilo-ia. Syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru wo hiang donggolo oto duo. Insya Allah ito wau amiatia ude bohise hatia hi orijikia todulah herbotia tungkulo mola akhiria. Amin ya rabbal alamin. Wongon lamo ngau tato uatia te hasdin Daniel a umalo hepohi bode luti pakuni tiali ju ma musilita mai longguli le apulu ta mo oherani u tiluladio li profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum a bohilulon daloloati ato mengulama ngota ato ju o dia mula ungguli dio to huta lo hulon dalo butia walu ila dia u olongia lio umalo adili boli o titinepo ito unguhui-nguhui ito boto polo pikilangia walo umai mo olai atutumulo wautila pulo lakyati alihu lakyati botia dila malo mo orasa ususa daboju to uo oditolio ti olongia botia ju ngope-ngope mo ai bulula to pikilangi sabu mahe oduhe ngamao umuru lio amahe panggolahit dabo dipolo oto duo juria abanda itu ju umai popo wali sia lio umali olongia i ngope-ngope debo heme po oyo boli heme bondong poli wanu to timi idu mosilita wolo dile lio ju wah mbak osusu kali a ola utambu i de dila wolo bolo wa ubotia memba heo i mata tonu ta popo wali siala boti wo bolo wolo lo i ombu i otola umao i utie he mopo oyo nga ola umbu i de dila wolo a bolo mampu lo ju tuk du suara lo mongo panggola bolo tota meta olo dilelio ojo tuani watia olota ohilamo mudua u mo popolon tuanga wala dabo tingkat dongko odito monto olota kawasa imusi debo masa bariolo mo aami tingkat dila ota-ota ma tuani wanu bolo-bolo utilu ailo ta kawasa ode olanto itingkat de eya tutu ta motota potala hihilan to puti ma motoli mua totalu lo ta kawasa Allahu ta'ala mua ami puti tuani musimo po otang kala uhelo wanu mopo huna lo akali to umai mo sabari himo to duo ubanari mengolah mengutato ti olongia botia ju hemo mikilangi wololo umai mopolai ati lapulo wau tutumulo laiati alihu ju moto duo wolo upala luolo laiati ibolo tomasa tuau ti olongia botia ta lomalita lipu sampe lo u ilo ilo langa lo ma ite ma dula hema tenutinu lo pa to oto lo pa bolo u itu julo botu lo bele ide bo ma lo rasa u ilo ngolo a boli mai lo tuhu nabo odito julo botu lo bele bo ilo hea botiati olongia lo odungohe olotahe motuo
Ima intu-intu lepet dalam lomot duhelio. Ina Allah mata atau no boti tato kalau tu owa boti. Poli odungu helia mao. Pode bo. Uwe. Uwe. Ipa ku saju. Mama oila du pali olongia. Inde woloju. Ti olongia bo ilohea. Odito lo onto ma odile lio botia. Tato polo tu owa. Iju. Mahua dilamba alio. Wau ma indu indu lo botia ti olongia. Ilong mula po lo yong bu ima boloto polo tu owa. Boloto tametio mai. Awatia tua lima opu pulua. Ju, wanu odelo bahasa itu ju. Dama moto hila lo u hilosilosina. Ibolo uwe elo ulaita itu. Hide wolo ju. Nungko pulue ngahioli olomia. Tu udu ma wengah yo itu ti dilelio botia ju di dupe ikala jalio odi odi tolo itu ju bolo heta lalio bo odelo hemolala putita mopo bu mengobla mengotato umale tente ngomati bisa bisa lagu ti wow itu lo ma ilo sanangi lo dungo dungo de bolo tatu ma ilo hati yang ngope eh bu mputa lo ju

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengulang-ulang tato. Tuudu dulahu wauhui ma logagandia. Medenggu to'u ngohula. Ide boma ilotili hulala lio. Bolo ma le ganapu to'u tiolo hula ombonga boti. Bolo mohima dulahu wau jamu. Itu udu rahmati wau kudurati lota kawasa. Tu'ulahu duma ati ma silalamati ui lo tutumai ta lo lai. Hidong kepulo wengahioli olongia. Tu'udu ma lo otoduo juria uma popo walisia lio umali olongia. Laboju mengodula amangau tato. Ulo oheran itu olongia kotia. Odita pilo tutulio mai. Ju onggo-onggo ma baladu wau baladu potia ju ila tak ahulia lio onggo-onggo ma lo umototo heto wau ju nyeleta lo ula hito atu uduta donggo unge tiali ju dan nyeleta lo ula hito ida bo utie ju nyeleta umu oherani bo umende telo la ikiki aputi ungele-ngeleto. I debo matila simu botiati olongia umomuyu. Ulo oheran ito olongia ito ju. Uanu bolo popotalu olio mola odehu idu totalu lo leda-leda. A istana kerajaan ito. I mepo oyo to ungele-ngeleto. Wau ulu uu dihu-dihu baladu botia. Lo laita tunggo-tunggo a odehu ide boti. I ti olongia botia juda boma piki-piki lagi. Ina olo ma wolo ma ana lo baladu boti. Wawi lo mala tela ikiki a botia wanu popotal wola odehu idu me po oyo u ngele-ngelet. Boli tunggu-tunggu a odehu ide boti. I de boma hepolo-polon tuangio botia banda. Alihu didumong ngeleto. I tomongo pangkola meitiali cu. Wanu polo mo polong tuanga bahanda. Enje dalah walioi. Itanu o dia mula julah ulio betit.